0: Iko regus pakau ni kong kuat dong. Para bugas wala na. Upat na yun kaadlang wa na ko iku akuha dong. Kagung na yun among laton sudlanan sa bugas.
1: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon pa ko na yung isda o sa makita ang dagat?
0: Binuang de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
1: Unsa makahinungdan aning tanan, Sarge? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
0: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulodong Buyax ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
1: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
0: Maugyo dong Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
2: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:47.
3: Uy, do! Karoon sa mga naabot do! Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
4: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamre ya ni Ron.
3: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang mga? Ano kang sinakang?
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon ug dili pili grupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
4: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyukip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do kaysa magkadik-adik ta.
3: Unta nga ang pagpamaligya ug paggamit sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Unusika Tawa.

0: Yes, hello, good afternoon, mga ka-star. Sa ngalan sa mga station manager, so ayan na niya lahat sa kinitibukang Purse sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Kumusta man ang tanan? So mga nagatang karon, pasensya na gid mo gamay. Tungod kay na late ang inyuhang alagad sa kahanginan. Nga ni ining higayuna nga anda mo pakatawa kaninyo? Anda mo tunol kaninyo mga bala? Horoscope o uban pa? Sama usab sa gitawag o katuuhan dili nga balita. Agaray! Today is Sunday. Happy weekend sa tanan. May 3, 2026. So, kumusta man mo diha? Love yung natadiring dapita mga ka-star kay na late na ta. Mahalag late basta present. Shout out sa mga late pero present. Ano naman ginaginabuhi? Di ba? Sige mga ka-star, longsod sa Tayasan, Loco 28, Kabarangay, lakit na usap ang mga kasilingan ng mga longsod, dagdag bayan, yung mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibuok, Pilipinas. Good afternoon.
1: Sana.
0: And sa atuang mga sa Tibuok, Kalibutan, to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
1: Sana.
0: Kumusta naman mo di heta nine? I do hope nga okay ra gyud ang inyo diha nga tagsa-tagsa ka mga panimalay o kamo nga nagpuyo sa panimalay. Pabatang gagmay man og mga batang dagko. Sige, I love you sa nang inyong mga hawak. Ihimbay og gamay akong busog gi ay rapod og gamay. Okay, sige. Pasensya na mo ha kung anong na ako'y busina ganina pag intro. Kinilaging naanad ta sa morning pasada nga programa ba? Nakabusinag ahat si Lula Iska mga ka-star. Anyways, all you have to do para mapaabot ang inyong mga greetings para sa itong mga suking tagpaminaw, madunggan po sa kahanginan sa itong smart line 0969-484-5454, sa itong love line 0956-664-7734, sa itong website, type lang ang www.starradio.tsn.webla.com, para sa itong FB fanpage ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa itong mapadangat itong mensahe sa akong personal Facebook account, Gapnod sa Kawandangan again. Gapnod sa Kawandangan. And of course, today, daghang ng fiesta. One of them is ang Barangay Matuog. Happy fiesta. Enjoy your day. Enjoy eating. Diba sa mga nag-birthday today?
2: Happy birthday!
0: Sa mga nag-birthday yesterday, yung sabagi pang mga adlaw belated. Sa mga mag-birthday pa tomorrow, sa mabot pang mga adlaw event.
2: Happy birthday!
0: Alright, there you go. Hala birahe! Hala sige! Atras abante! Onya ang mga stepping at timana. Ibasig maatrasan siya o matupakan ang iyang palda. Alright, maukad to. Sige, kaya musunod na po ang PM ani mga ka-star. Then after ine, motol na po ko ninyo. Og! Kasi may ako itunol ninyo. Balita nga, katuohan na dili lang yun isa akong mauna ninyo. Then after ana, mubalak po ko ninyo mga ka-star. Napatay segment po para sa horoscope together with Lula Iska. There you go!
3: OPM, a music atawa.

0: Magaling.
1: This is Amapola.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. La una, 4.
3: Mama Maria Bungangera on air.
4: Sa balak, mga kasar, are you ready? Ready na ba mong balakan ako? Unsa man, ready na ba? Oo, ano nang i-dedicate para sa mga naghinigog mo ay? Agoy! Yeah, ready na jud mo. Kining mo nga balak, pinadala ni Anthony Sara. Yeah, kining balaka, related na sa kanabitong nangulitaw sa usa ka binuhat. Agoy! There you go.

O pinangga, ikaw ang bugtong itik nga nagkapakapaning akong dugan. Pinangga, ikaw ang bugtong bibi nga nagkabakaba sa dalat. Pinangga, kung makakita ko sa mga dahon nga nagpinaypay. Dugi papayan mo kining kasing-kasing ko nga nagkagidlay. Kung nawato ni mo ang akong gugma, dili kagayod magmahay. Og sa akong buktuon, ikaw gayod mo pa oraray. Pwede ni mong himuong unlan ang akong mga bukton. Bisan pag wala og tuo pagabalibalihon. Pwede ko ikaw ang habulan sa akong mga gakos. Kaysa pagkatinod anay, dili ko andam kanimo mo pa antos. Abi ni mo pinangga kung dawato ni mo kining akong gugma. Panggaon og mahalun ko gayud ikaw pinangga. Usayod ni ana si Batala. Ikulit ko kining pulong, I love you nining punuhan og bangal nga. Sa pamasin nga imong dawaton ang akong gugma. Ayaw in town kog pasakiti. Dawaton ko man nga balibaran mo kini. Apan ikaw man pinangga ang akong kinamiti. Gani saksi ang mga kalanggaman og mga kabuyog og kalibangbangan. Ang mga kalanggaman ng ilang mga pakuna nagpunay sa pagpalakpak kanato. Itunol ko man kini nga akong mga kamot. Sayod ko nga kung imo kining dawaton ako gayod mahimuot. Kining akong gugmang nag-aso-aso o kining akong kasing-kasing nga nagbuto-buto o nag-aso-aso. Dili ko na palabyon pa ang panahon nga ikaw makaingon nga higugmaon ko ikaw. Pinangga, mubalik ko diri sa imong payag aron sa pagpaningil sa imong tubag. Iba sinunyag na ay laing binuhat nga kanimo mahisalaag.

0: se katawa.
1: Ay, maayong hapon, nasa tanan. Sus, di anag yun ang inyong kapalaran, Porto de. Ining bulan sa Mayo, Pitsa 3, 2026. Aris, sa natao, og Marso 21, hangtod Abril 19, mauni mong lucky number 7, lucky color red. Ayan, matapang kang humarap sa mga hamon sa buhay. Panahon mo ito upang matagumpay, magtagumpay ang iyong layunin. O, yun ang Aris. Tapos yung Taurus, sa buwan ng April 20 hanggang Mayo 20, nagkarambulan na taaning dapita. Sumaunin mong lucky number 6, lucky color green. Ito, maganda ang daloy ng buhay mo at yung mga pananalapi. May mga bagong ordinaryong mga bagay na darating sa iyo ang buhay. Ito, Gemini, May 21 hanggang June 20. Lucky number 5. Lucky color, yellow. O, masipag ikaw na pagkatao. Oh, hintayin lang na darating yung maswerteng bagay sa iyo. Darating din 'yon. Mag-isip ka lang talaga ng positibo. Cancer, June 21 hanggang July 22, lucky number 2, lucky color white. Pakiramdam mo ay inalagaan na kanang iyong minamahal at bigyan mo ng halaga hanggang ikaw ay makabuo ng bagong pamilya. Oy! Ito Leo, July 31 hanggang August 22, lucky number 1, lucky color gold. May pag-asa sa pag-ibig. Ayan. Oh, ipakita ang iyong kagandahan at kakayahan. Oh, ang ganda nito, Virgo. August 23 hanggang September 22, lucky number 9, lucky color brown. Ayan. Huwag mong laruan ang pag-ibig dahil ang pag-ibig ay talagang nakakatulong sa iyong hahamunin. Ay, sige, abangan ang susunod na horoscope mamaya. Ito pa si Lola Iska para sa balitang kaparlaran.

mga ka-star, kumusta naman ba? How are you doing right now? Are you okay? Are you doing good today? Anyways, mga ka-star, nata sa tuwang greetings sa portion. So let's do this greetings and shoutouts. And there, shoutout ang Chanchain and Tatay Sito dito sa may Palaslan. And of course, the Mifi. Chicken to them sa may Lapu-Lapu City. Hello, Sisi, my dearest one. Happy watching and listening to our Facebook Live. And of course, the Mike at Diderich. Magandang hapon sa iyo. I'm absolutely loving just saying. Oh my God, so guwapo Maria. Ah, nabguwapo naman ko ani Mike. Mike, bakit ako ay guwapo na dito? Parang lalaki na po ako dito, ha? Hey, Grandma! So, you heard the Grandma Lola Iska? Have you heard Lola Iska? Telling the horoscope to our avid listeners. How are you doing right now? So, shout out from United States of America. Mike Dietrich, how are you? I love it. Anyways, mga ka-star, shout out sa mga pamilyang Jukento, Tanilon Psycho, Labrador Family, of course. Yung Epena Kaliao, Oga ni Wilson diha. Kumusta man yung Lodring, Oga Bite. Kumusta man mo diha. Yeah, Sandra, Ogyo Bando. Ito sa akong mga brother and sisters, sa akong mga in-laws, shout out sa akong mga pamangkins. Shout out po ko sa mga kiddos, yung na-adari akong backup. Very kulit nga mga kiddos. Kumusta sa mga Infante family? Shout out Sir Jojo Infante. And of course, ni policewoman Ma'am Anna Rose Infante. Ma'am Doris. Kumusta man ikaw, Ma'am Doris Infante Rosales. Johanny Rias. And of course, ni Ma'am Chanky Rias. Kumusta man ka mo diha. And of course, ni Ma'am Island Ganaganag. Ma'am Alma Iscarpi. Shout out po ni Angeline Tanaide sa may Tagunta Kambay. Hi also to sa mga Bakil Ogamihay family. And then show Ponte family, sa mga pamilya diha nga nagpaminaw. Ma'am Jen og Sir Dicon, kumusta man og ni Handos 42? Dong Chinicon, hello also ni Dijanica diha. Kumusta man ikaw? Kumusta ka mo diha? Ha? Thank you so much for listening. And of course ni Ma'am Eva Calioga Kayan. Hello Ma'am Eva. I forgot your number. Because nadaot ang ako nga keypad. Dito man ako na save. Anyways, dagan king salamat sa itong mga suking di pa binaw niya. And dagdag pa diri sa ito ang Anyways, Sige. Anyways, mga ka-star, salamat kayo sa inyo hang nabita ang pag-uban-uban. Bisag late na ko, pero naagi hapon mo diha. Dugang pang greetings mga ka-star. Shout out ang Sir General Laurie Doble. And of course, the Sir Leonard Pawner. Hi also to ako ding mga kaubanan sa buhat. Shout out ang Byron Ibay. Yummy, yummy.

Twitter mo, continue ta para sa dugang greetings. Sa tingin po ng horoscope, dugang para ni Lula Yiska. O napaybala ka itong pwede yata ninyo. O napatay mga lakbit ng mga pasiyaw. Basin sa na-delete na tamalate, okay? Kaya managin, sarara ba nga programa nga, kumbaga, nga ato mong pakatawon ya, di mo kakatawa di ha? Amurag, akura man yung katawa, tingali ane. Anyways, mga ka-star.

0: Alright, na ito sa tuwang pasiaw mga ka-star. Kini pasiaw, wagi ka ning Jerlyn, Jokinto, Francesco. Ako na kuno ang muha ta kinabuhi ni ga makatawa ba pod mo ani kay joke man ni. Sige. Ato na itunol ka ninyo. Si Agatha og si Tikla nag-istoryahan na iya sa biyahe. Og mao na kini ang ilang panag-istoryahan na. Sus mare. Nag-aabot gyud ta dere sa sakyanan ba? Ay oo mare. Balo ba kag mare? Abinay mo mare. Kanabang manyanggita ba? Nangita ko dihaga ng isdang pula-pula. Ay naunsa po, kaunsa isdang pula-pula. Basta kay pula-pula lagi. Di ay ba? Higatagan kag isdang pula-pula. Wala lagi kay wala ko na yung pula-pula nga isda. Dili gahana. Lapo-lapo. Ay murag maong nga anag yun. Ay pastilan. Mauna di ha. Amin akong pula-pula lapo-lapo di ay.
1: Kapalaran sa Music Katawa.

ang ibadayo na nga ito ang kapalaran. Sus mga higan labitaw, no? Ito na pong binisay on ning diri na pong sa libra. O, pasensya na good mo ha. Kay kinilaging gikan pamanggo dito sa Manila, God mo na nga. Nagkarambulag yun yung akong Tagalog yun. O say, ako lagi ilibkas o Bisaya. Pasti lang risura ba po kong binisay on. Karun mo lang, okay-okay naman hinoon. Okay na tuloy. Ituloy na natin to. Bitaoy mga kastar. Atong isunod ang Libra. Oh, ang Libra mga kastar. Gikan sa September 24 hangtod October 23. Matintal ka sa online shopping. Swerteng numero og color 746 og royal blue. So padayon ta sa Scorpio October 24 to November 22. Ganado ka mukaon. Wow, swerteng numero og color 459 og violet. Sagittarius, November 23 hangtod December 21. Embitaron ka og laag sa imong kanhihinigugma. Swerteng numero og color 2, 9, 8 og yellow green. O, padayon ta sa Capricorn sa natawag December 22 hangtod Enero 19. Maluya sa Maladunggan. Nga chismes! Maayaw yun in town, paluya-luya, oy! Sweating numero o color 4, 6, 3 o red! Aquarius, napunta Enero 20 hangtod Pebrero 18, maglikay sa tagay! Sweating numero o color 4, 2, 4 o pink! Sa itong pieces, mauni ang naimugso sa Pebrero 19 hangtod Marso 20, dili ka mapiktuhan sa intriga mo ni Nindot. Swerteng numero o color 8, 7, 3 o green. Mao na to ha. Inaot nga. Mao to yung maghatag ninyo dihag. Pero padayon na mo dihag bitaw. Sige, sa Gapon, kinilang silula is ka para sa balitang kapalaran.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako niining kalibutan apan kanimo pinangganganong ako imong hikawan. Sa pamasin untang ikaw magpabili ni nga akong kiliran. Pinangga sa akong padawa pagdawat sa kamatuuran. Unta dili mo na ako mahimong balikan. Imbasan niya magbugna ka na lang og kasakitan. Ipakabato ko ba ng akong dughan? Apan malumo kini kong maoy bala, na ay balatian. O pinangga, bisan sa sidsid sa baybayon ang mga balod kanunay nakighagwa. Apan nakapangutan ako sa kong kagalingon ang sama ng akong dakong sala. Dito sa pantalan nakita ko ang usa ka dakong baba. Tumisugid ang mga labtik sa dila. Nga ikaw dili di ay angay o putlo na lang ang atong talikala.
2: Love song on music katawa.

0: kita mga ka-star. Napupos na kita gato ang oras sa panag-ubay. Thank you so much for being with me mga ka-star. Inaot nga, nakahatag na ninyo ginagmay nga kalipay. Mamawi rata puhon ha. Masig makasayo-sayo ko dere. Dere sa studio. Sige ha, salamat guys sa inyong pag-uban-uban ako sa mga ni Salmot. Thank you for being with me, Sir Mike. Thank you so much. Anyways, thank you. And sa mga sukeng tigpaminaw, Ma'am Eva, out of the bay, thank you so much. And of course, to my kids and to the listeners of radio station 98.3 FM, daghang king salamat sa inyo mga ka-star. Salamat guys sa inyo ha. For now mga pipila lang gid ang ako natunulan ninyo nga mga good vibes. Sige lang sandi pohon basig makabawi ta ninyo mga ka-star. Habol ta. Catch me tomorrow sa programang Morning Pasada. Alas 9 media at haman alas 12 sa gawatuhon. And dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan sa mga station managers. Sir Ayan, haninga lahat. Sa ginatabugang po sa 98.3 FM. Sa radio tayo sign. Sa ginapon, kini lang inyong boss ng amiga sa kanginan si
1: Maria Bunangera.
0: Ako mingon, bisa na luka pa kaman. Barog og padayon sa unahan. God bless kinatong tanan. Enjoy the rest of your weekend. Happy weekend! I love you.

Remix. DJ. Last song.

balitang katuhuan o

0: in town irgana ang mga langgam dia choy.
1: Oh, kay ngano man dia choy? Ganahan kay ikaw ko irganon choy.
0: Ayaw kasuko choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo og rule ang atong mga kalanggaman sa pagmaintainar sa balanse sa atong ecosystem choy? Usa pod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha choy, dako kay nang illegal sa tong balaod choy.
1: Mao ba choy? Saylo ako choy ha, joke-joke lang tong ako ha. Karon pa ko masayod ana di ay choy. O sige, imo na ning akong irgan, may lang ni ibunal sa imong iring sungkaban bay.
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
3: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidera, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ano sa mana?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa sa kaninyo.
0: Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan.
1: Himayaw ikaw o Ginoo.

0: Lingi ako no imong tupad ing na liwat kas imong mama o imong papa. Pangutan aba. Naasa ka na liwat. Kanabang ini kakita dayon sa tao ni mo. Muingon dayon adi malalis oy anak gini ni kuan. Ana. Si Jesus ningon siya ang nakakita kanako nakakita na sad sa amahan. Ang nakaila nako nakaila na sad sa amahan. Ngayon sa may iyang gibasihan, dili ang naong, kung dili ang iyang mga binuhatan. Kaya ang iyang gibuhat, mga buhat man sa iyang amahan. So ang kuan gid ay mga igsoon, ang dako jud kaayong basihanan nga kita liwat sa atong ginikanan kung magbuhat ta sa ilang gibuhat. Nang litan imong mama kusog kay mo rosaryo, nya ikaw sad kusog kay mo rosaryo. Ah, moingon din ang wan, ah, anak din ko ana kay katuso, mayam sakit tumo rosaryo. Nya imong mama kusog kay mang libak, nya ikaw kusog sa kay mang libak, asa dili gyud ikaw kuan, di gyud ikaw pangutana. Ay, babae, buwa-buwa lag panabi. Nga na. Dili kay's naong, kay kana kunong atong naong kay usahay kana kunong magmabdos na ang kanang babae, ang inahan. Nya magsigig tutok og usa ka butang o usa ka tawo yang i-idolize maliwat man kuno ana. Amo bitang silingan ang iyang kuan, ang iyang pangalaan ba na? Oh. Ganahan jud kay siya magsigig tan-aw sa salidang Bruce Lee. Pagkatao siyang anak murag yung Bruce Lee ang naong. Ayan lang sang itaga gangaag Bruce Lee. Nganlag Bruce Lee ang naong murag Bruce Lee. Niyang magsigig tan-aw sa naong pare. Nap, kuyawa ang naong parehag padersyano. Niya daan narbang nagduda ang bana. Sus. Ayaw lagi kay igsalig anang naong kay usahay kung kuan ra na gana ganing dipindi ra na sa pangala-pangala. Ang kanag yung buhat nakaroon kay kitang tanan binunyagan man ta. Niya gisagop naman tang mga anak sa atong langit nung amahan. Kinahanglan sa dunta, inigkakita sa tao nato, makaingon yun, kanini anak ginis Ginoo. Ngilingi ay mong tupad. Ang di mulingi anak sa demonyo. Ngilingi ah. Ing na, tanaw ni mo sa kong naong, anak ko sa Ginoo. Ing na ka na. Ing na, tanaw lang ni mo na ko ba, anak ko sa Ginoo. Niya, ang imong gilingi, ang imong bana, nga perting sukuan ni mo. Mingaw niya, anak Ginoo, buang nga ka. Ah, bahala na na siya. Nakaroon, unsa may mga buhat sa Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa, niingon si, sila si kaning San Pedro, dili namo ibaylo sa pagsigig apod-apod anang mga kwarta o pagkaon ang among misyon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios o ang pag-ampo. So ang pag-ampo o pagsangyaw sa pulong sa Dios muna'y unang timaan nga kita mga anak sa Dios. Bahala nagwa tay kwarta, bahala gwa tay gikaon, basta magsigi lang ampo, magsigi og sangyaw sa pulong sa Dios. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na asay importante nimo magampo o mangwarta. Ing na. Ing na asay importante nimo ba magampo o mangwarta. Oy, wag daghan kay dinhi kasigig simba ang giampo kwarta lang yapon. Sawap ang musimba, sige pangwarta. Pag abot simbahan, kwarta lang yapo yung ipangayo. Pagampo, nasan ka oy? Niya unsa may pagampo? Kanabang mangutana kas Ginoo, Ginoo unsa may imong ipabuhat nako kay akong sundon? Kanabang maingon ka, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Anha ka diha makakita o Ginoo? Niya kasagaran rabakono sa presensya sa Ginoo, matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, ang presensya sa Ginoo, dili kaayo makita sa mga taong dili mutuo sa pulong sa Ginoo. Kung pasahon ha, ay basin bag ng ingon mong kabuot-buot lang ko. Naminaw mo sa unang pagbasa, o sa ikaduhang pagbasa. Panool ka mo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. Panool ka mo ingon nga mga batong buhi og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad ka mo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios. Ang bililhong bato mao ang Ginoo. Nya manuol kuno ta aron ipagamit nato ang atong kaugalingon. Sige. Lingi ay mong tupad. Ing na musugot ka akong gamiton. Ing na ba? Ing na pwede ka gamiton ako. Lingi ba? Magpagamit mo. Magpagamit mo, dili. Sa Ginoo ba? Kinsay magpagamit sa Ginoo, taas ang amon. Ang di mo isa, gigamit sa yawa. Sige na. Kumusta ron ang atong mga leaders sa atong nasod? Nagpagamit sa Ginoo o nagpagamit sa demonyo? Basta magsigi na gani kag pangitag kwarta, mangwarta na gani kag maayo, gigamit na kas demonyo. Mauna, ang kanang magsigig pangitag kwarta, unsa man dayo resulta, mag-away dayo na sila. Yawaan gina basta magsigig gamit anang kwarta. Pero magsigig ampo, magsigig sangyaw sa pulong sa Ginoo, magsigig buhat sa mga buhat sa Ginoo, wa man ginailami kanang ampo, alagad, antos, pasaylo, pagsabot, pagdawat, wa man ginay bati man kay nang mga buhata, pero mao nay buhata ang tao magtan-aw nimo mura jud kag Ginoo. Magsigig kag pasaylo, ha tanawa. Di ba ang tan-aw sa tao nimo mura jud kag Ginoo. Nya ngano man sang nagsigi makagbuhat ana kay nakita nimo ang Ginoo diha sa imong isig katao. Nya unsa man ang grasyaha mo nay gitawag og pagtuo. Matod pa ni Hesus, ang mutuo kanako mubuhat sa akong mga buhat. Basta mutuo nako. Nya unsa may buhat ni Kristo? Nahigugmas makasasala. Kanunay niyang nakita, nakitang tanan, image and likeness of God. Gilain na sang lingi. Andi mo lingi, wa mo tuo. Sige, lingi. Pangutan na imong tupad, ing na nakita ni mo ang naong sa Ginoo sa akong naong. Pangutan na ako no. Mahingon ganit siya, murag yawa ng naong ni mo. Pasabot anawa na siya mo tuo. Nga ikaw, naong sa Ginoo, image and likeness of God. Kanang asawa nga magsigig ampo, bisag ang iyang bana, bisyoso kay na, bisag mahubog pa na, magsarasay uli, musuka patingali na, pero di gina siya kalimot ng iyang bana, naong nas Ginoo. Igo na ginang maingon ang asawa, naong sa Ginoo ay hubog kay na. Iya ginang i-attach ang naong sa Ginoo. Kanang ginikanan nga maampuon kayo, nga ilang mga anak tapulan kistanan, dagko kay kaon, nga di yun manghugas. Mayingon din ang ginikanan, naong sa Ginoo ay dagko kay kaon da. Naong sa Ginoo na, perfect. Alagay. Nga malipay sana sila. Kung maduol sila sa Ginoo, mari nagsimbahan, lipay kay na sila. Kanasang mga bana na maampuon kayo, lipay kayo na sila basta ilang asawa magsigikuyog spare. Pero kanang mga bana nga way ampo-ampo, masilos na sila spare. No, yung mga asawa nga kusukay mo kuyog spare kay katekista man, lektor pag yun, sigig da kuyog spare. Mayingon din ang bana, salamat Ginoo, akong asawa, suod kay spare. Nya na mabdos. Ang samay isultis ba na nga Diyos noon kayo? Salamat Ginoo. Makaliwat na gid ko pare. Ah. Unsay tawag nimo anang klasihas bana? Buang. Unsay tawag sa Ginoo aw sa mga tawo ni Kristo sa dihang gasigig higugmas mga makasasala? Nabuang na na siya. Nabuang na na siya. Kadtong maliwat ni Kristo nga gustong mahimong buang, manindog ta. Andi gustong mabuang sa Ginoo, panguli na lang mo. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, yang anak, nabugtong Ginoo nato, pagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kadlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios ng Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios nagluwas kanato pinaagi sa iyang anak nga nagpakamatay alang sa atong kaluwasan. Busa moingon kita, Dios sa himaya, patalinghogi ang among pag-ampo. Dios sa himaya, patalinghogi ang among pag-ampo.
1: Nga ang mga magbalantay ug ang panunsakop sa simbahan nga nahimugso pinaagi sa dugo ni Kristo, mupadayag ngadto sa kalibutan sa mapaubsanon ug maalagarong naong ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Dios sa himaya, patalinghogi ang among pag-ampo.
1: Nga ang tanan nga naghupot ug buhatang publiko, magtuman uban ang kaligdong ug kakugi sa ilang tahas sa pagpangulo sa atong katawhan, ngadto sa tawhanon ug ekonomikanhong tingusbawan, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Dios sa himaya, patalinghogi ang among pag-ampo.
1: Nga sila nga nawadag kadasig o gisakit sa kinabuhi o wala nay gipaabot bisan unsa sa ilang kaugmaon, makakaplag o mga tao nga mubati o manubag alang kanila o mutabang kanila sa pagbaton o pagsalig diha sa ilang dignidad o katakos, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Dios sa himaya, patalinghogi ang among pag-ampo.
1: Nga sila kansang kinabuhi gigugol diha sa pagserbisyo sa mga masakiton ug sa mga idaran, nga diha sa kaluoy makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatao, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Dios sa himaya, patalinghogi ang among pag-ampo.
1: Nga kitang tanan dinhi sa atong parokya, kanunay natong baguhon ang atong kaugalingon diha sa Espiritu, aron mutubo kita diha sa gugma ug sa kahiusahan ngadto sa hingpit nga kahingkura ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Dios sa himaya, patalinghogi ang among pag-ampo.
1: Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Dios sa himaya, patalinghogi ang among pag-ampo.
1: Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Dios sa himaya, patalinghogi ang among pag-ampo.
1: Nga ang

0: kami tugyan sa pagsulay. Inunuluwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo man naa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang buwan sa pianong nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon o sa takna sa among kamatayon. Amen. Himaya sa mahan, sa anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon o sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Santiago Apostol,
2: iampo mo kami.
1: Ato pakpakan ato mga children, salamat sa pagsimba. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Og diin mo gikan. Nya pag binuotan ha. Ato sang pasalamatan mga igsoon ang namalit na tog mga tickets. Ang atong halin sa atong mga raffle tickets, niabot nag 7,569 ka-tickets. Naasay mga one-stop challenge nga tag 20,000. Niabot na sag 40 ka-pledges. 11 ang kanang na-remit na. 29 pa ang wala ma-remit. So ato pakpakan ang namalit na tog mga tickets. Unsaon man pagpalit og atong raffle tickets, una dihas gawas na idaghang namaligya diha mga tables, pwede sad sa atong opisina. Nya naasay mga nagsuroy-suroy karon atong mga trusted persons nga namaligya sa mga tickets ngadto silang opisina, sa mga organizations, sa ilang mga kasilinganan. Yag mo palit kay mog ticket ngatos gawas, siguro agyon nga kasaligan ang naong sa nagbaligya. Ayaw kayo patakag palit kay basig di kaabot din he. Nya pwede sad sa atong mga bank accounts, GCash accounts, atong kwarta padala. Tanawa lang din he sa atong screen, ato maning ginapakita ang mga bank accounts, GCash accounts o mga names and contact numbers sa angayong padadaan sa kwarta padala. Kanilang yung gamita, ayaw mo gamit o lain nga mga ngalan nga wa dinhi. Kay basig masaag. Salamat kayo. Ang ato di ang pagpangonfirma, pagahimoon karong July 17, July 10 ang deadline sa atong pagdawat o mga konfirmahanan. Nya, ang ato sad nga mass wedding, sige patag panawat, hangtod karong Mayo 31 or hangtod nga moabota og 163 ka-couples. So far, as of yesterday, mga 101 pa ka-couples ang atong na-registered, kuangan patag mga 62 ka-couples. So padayon mong pangimbitar anang nagpuyo-puyo og mga civilly married. Nagsugod na sad ang atong May Katekesis o Flores de Mayo kada alas 3:30 dinhi sa atong simbahan. Magtigom ang ato mga kabataan para sa Katekesis ngantod sa alas 5 unya ini ka alas 5 maghimo sila sa Santos nga Rosario ika alas 6 Flores de Mayo koyo isulod sa misa gikana sa Lunes hangtod sa Sabado nga og sa Domingo wala nay Katekesis pero naay Flores isod sa alas 3 nga misa, alas 3 sa hapon. Ang atong DPR niabot na og 28 kabalay ang atong nahimo out of 80 kabalay. So ang ika 27 mao ni ang atong nakita ang ilang balay nga na papasbaha niya karon mao na nay ilang balay. Nya ang katong ika-28 mauni ang ilang na nawagtangan silang balay nya karon mauna na ilang balay. So ato pakpakan, salamat kayo, salamat sa nagpanday ang LSF, ang atong kontraktor ani mga balay. Niya nanay daghang mga balay nga naigo atong baha nga nakatukod na nga nalista na tog appeal sa atong katong 80 kabalay. So ato na silang gipang-cancel. Niya padayon tag survey sa uban pang nang-apply nga wala pa nato na survey nga naigos baha. Niya mahuman na ni tanan niya dili kaabot og 80 kay nakabalay nang uban. Ato na sang pangitaon kato mga balay nga wa maigos baha pero nindot pa ang ads baboy sa ilang gipuy-an. So ato sang oferan nga atong tukurag balay aron makompleto gyud ang 80 kay niabot naman tag 80 ka balay. Napamanggit ngali mo hatag 80,000 na may atong budget karon. Ug mohatag mo usa ka balay, makapadayon tag himog mga balay hangtod mahurot ang budget. Niya padayon sa mga sunod sa atong social media platforms, duha ra gyud ni kabuok ang atong YouTube, mao ang Padresiano Ubod, kaning tuna na 291,000 ka subscribers. Salamat. Padayon lamog view, like, share, subscribe kada adlaw. Unya makatabang ta sa atong kalibutan, makasangyaw sa maing balita, makatabang sa ta sa simbahan. Nya ang atong official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Mausad niya ang atong official. Kanang uban dihang mga naas platform sa social media, TikTok, Reels, uban pa, nga akong mga ngan usahay ang gamiton, dili na na akong mga official platforms. Unya, akong pahinomdo mag-usab kay murag ni Saba matag maayos mga bata. Kanang bata ninyo nga dili kay relax dinhi sa sulod, dadagi na ngadto sa gawas aron dili kay makadisturbo samtang nagpadayon ang atong misa. Muna'y gitawag og gugma nato sa katilingban. Ayaw ipamugos diri sa sulod ang inyong mga anak nga dili pa relax pero ayaw sad isigig standby sa gawas. Anad-anarag yung sod sa simbahan. Hangtod yun nga maanad silang sulod. Kinasay uban dito sa gawas ganiha, ni dool na ko, niya niingon rasad, ari lang may diri padir, kay sipat kay ning bataa, dili na pwede. Igabot nyo sa simbahan, sod yun sa simbahan. Aron maanad ang bata, nga musod yun ang simbahan. Niya di yun siya relax din he, auna pa dadon sa gawas. Gawas kung puno na kita diri. Kay laing kay paminaon, astang bata makadungog, ay ari lang may diri padir, kay siaw kay ning bataa. Laing kayo. Maanad lang ng bata, anha na lang noos gawas. Haguig yun, ha? Teaching maning ato. Molding. Molding. Og maing batasan. Ako sang pasalamatan ang dihas gawas ato mga vendors o ato mga drivers diha na ni-cooperate sa nato din hi. Ilag yung gihawan-hawanan na dihang daan, sentro aning simbahan, padoong dito sa highway. Nawa na kay sila diha ni parking. Og na ni parking diha, ato lang sang hinahinayag tambag kay haron libre ginadiha sa agianan sod guwa dinhi simbahan og kana sang naadihay mohatod og mga emergency diha sa atong RHU adi kay maglisod. Karon ba karon in aron mga bata sigig piliik nang ayaw jud nyo iantos dire kay og daghan na sila amura na tagchanggihan. So kun lang dayon nataw lang dahil nga ito. Di na kinahanglang duolon pa mo. Ana. Dito na. Last na lang, daghan kayong nangalawat na sadkaron na di kamaong mga lawat. Duharay atong pangalawat ini, ba ang idawat or kamot. Nyag kamot gani inyong idawat, kinahanglan ang wang kamot ibabaw sa tuong kamot. Nya tupong sa inyong dughan, i-forward o gamay. Nayuban mo kalawat, gaana ang kamot. Nya inigdayon na itong hungit, muana dayon. Mo nang magkabuang na nung pare, ana. Og ang inyo ganing ikalawat kamot, anaadaan ninyong kamot, forward. Nya inigkabutang na sa ustiyas, side step o gamay, gunitan sa tuo, nya ihungit. Dili hamong, dili ana. Kay masipyat o niyag ana, mahog ng ustiyas, paana, disecrated na. So, Anaa, punita, tanawa, iana, yagnay nahibilin din he, imo nang kanon, para way mga hog, dili papaon, ha? Dili sad kaning to, iana, unya, ikabutang na drib, ana dahil igdakaw. Ana. Ayaw, kaya dili na mani nga imong iana. Unya, kung ba-ba, gusto mo nga inyong ba-ba mo imudawat, ang inyong kamot, iana, or iana, haron, wa gitay laing opsyon, kaya mag-ana inyong kamot, ana, dire, iana, niya mo, ana sang ba-ba, ana sa ta, niya mo, ana sang kamot. Maglibog ta. Mga bantay, usap pa mo sunod na impirno yun mo. Sige na, nindog na ta. Ang Ginoo, manaa kaninyo.
3: Usap kanimo.
1: Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo.
3: Amen.
1: Nahalad na ang misa atong padayonon kini, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.
3: Salamat sa Dios.

0: sa mga naabot to.
1: Uy, bay, kahapon lagi ko ni abot.
0: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri ani Ron.
1: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
0: Uy, ano undang mga? Alatang sinakang.
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuaswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
0: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik tag.
1: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gyapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

mag-alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon.
1: Lulog lula na nagtatay dodong og inday.
2: Bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras na para mang mata, oras na para ibuka ang atong nga dagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyong kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bata. Kumusta ang tanad? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, sukirag yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa Kanginad Pirate. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga Lunes, Pizza 4, bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa mga ka-birthday ng adlaw, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday. O sa mag-birthday o mga adlaw, advance, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Moriginday, pinaka-the-best sa atong birthday. Abdikos ka ng atong lawas nga magliok-liok sa matang adlaw o libre na ginta nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na ginkay na nga gas sa gikan sa atong labaong makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon ginta.
3: Lami mang ginta siya.
1: Lami ginang na mag-birthday kay siguradong makapanog ababot sa lubot. Okay, to ras 29 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Ang kadalira sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Region, daliratang matigulang, dalirang pista sa atong barangay, sa atong lungsod. In short, dalirang punta. Daliratang mapanaw sa laing mapa sa Pilipinas. Region, masikat nga life is very short. Life must go on. So, wala malabay rin taning kalibutan na. So, nga to, arang nga buhat ng kita og mga buhat nga mga maayo nga ikalipay sa imuang usaman sa imuang kabit nga ikalipay sa imuang pamilya. Aragod, that's our life. We need to do a good in this beautiful Philippines. Pabis na inday, oga na ang tapay. Ayaw na pagdugay-dugay. Wahira ba ang pagmahay? Inday, pabis-bis na kay oga na ang tapay. Kay ang pagmahay ko no, naasa luyo. Regret is always in your back. So you need to... Saman, you need to wait. Basaan na, bisbisi. Siyempre, bisbisan, mabasa ba yan? Sa may English, basa, wait. Wait. Okay, turas, 51 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text, karong buntaga, open na kaya itong call and text line number. Atong smart 0969-484-5454. Og sa atong globe 0956-664-7734. Mao na tong call and text slide number nga pwede na tawagan, pwede po ni tiksan. Kay andam gida nga matag og maayong pagtagad. Kan may mo timplan pamanigatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo usay pod makadaot og manabi manggani kanarag yung makaayo para hapsay og malinaw ng atong kinabuhi. Huwag mas maayo gani, magpakahilom na lang. Legion, keep your mouth. Open your eyes. Ana ragod. Sigaha ang mata. Takuma ang baba. That's our good, good attitude. Basi makat off na kuno ang rigla. Sa may bisayaan na makat off. Ang bisayaan na ba, munagingon nga, o pagputol ka lang magputol ikagkahoy? O, pagputol. Basig maputol na kuno imong menstruation o rigla. Muna cut off. Kanang lay off by lay off. Kanang lay off mo na yun nga. Tang-tang. Sa pagtang-tang. Tang-tang nga imong underwear. lay off your underwear. Awa ang itsura. Diba sinunyag magmahay ko? Okay, tara, 53 minutos. Sumpan pagkalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta, kumusta itong kasikbit nga kalungsuran? Ilabi na gyulini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Tiyas ay malalod na Libertad, Gilgan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Diya sa Ayungon, Bindoy, Manoyod o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal din na dapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta mga sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ayaw sig pitok-pitok ng mata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Diretso sa kusina.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Pagtimplag kape.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Para musiga o samot ang mata. kape sa umaga, kape sa gabi. Tungod kay ang kape, lami kaayo. Kape, it's very delicious. So what are you waiting for? Drink kape. Because kape, it's our life, happiness, and good benefits, especially to your heart and to avoid the type B diabetes. Sugta largo. Diya sa Pikas Isla, gitawag og sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Diya sa Dumanog, Runda, Aligria, Badyan, Inatilan, Malabuyok, Sambuan, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal din na dapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon atak kay Buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Region mo, bangon! Para magdigam mo. Bumangon or mubangon para ipadayon ang pagtrabaho, ipadayon ang pagsulbad sa problema. Daghan king rason nga nung kita hinanglan mubangon sa sayo sa kabuntagon. Kumusta, kumusta, kumusta sa mga itong matindirag-tindiro sa itong mga tagsa-tagsa ka mga public market. Atong matindirag-tindirog isdaan, bularan, kananan, o tanad to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta, kumusta sa itong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pinikab drivers, sabal-habal drivers, any kind of drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta, mga sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ibda-ibda na ang mga ilibtunod.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Kumusta, kumusta, kumusta sa atong mga mananagat sa kadagatan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong mga magumas sa kabukiran.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Nagingon ang pagbangon. Nagpasabot nga ligon ang atong buko-buko. Okay, sakit yung buko-buko sa omni pagbangon nga. Maglisod ba yung tagbangon, basta sakit atong buko-buko. So, kanan yung buko-buko. Or sa English pa na, backbone. O, ang pingi ginaa, you need to care your backbone. Because your backbone is very important to wake up early in the morning.
0: Inday pag minyo na.
1: Minyo na ko rin, day. Ay, inday, basig dalimot ka. Pag minyo na, kay 40 na. 40 na kapit. Sayang kay mong kaputi, kahamis, kagwapa. Ya ikaw, dili ma bisbisan. Okay, teras kita 17 minutos sumunod makalabay ang alas 4 sa kabuntag. May buntag deron ni Liboy no das barang kay magtuaw tayasan. Ato ning higalang nga kanunay ni nagmatag sayo. Mao nang yang bulsa kargado. Kargado og sinsilyo. Pero ang iyahang dogan kargado og tibuok. Tibuok sa pagigugma siyang asawa. Anong diboy no, das parang kayo magtotayasan. Good morning, kaubad siyang asawas ng Mernay no. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Nagtimpla na ako ng kapis ng diboy, kaubad siyang asawa. O, sarak nung sila katasa ilang igamit para sweet kuno sweet. Sweet couple? Or sweet relationship? Ay, ang buntag ko sa Brunin Chimuna, Binson. No, diya sa Sitio, Laguna, Barangay, Kabulutan. Nga kasayo kayo nagmata po ron. Galanog-lanog si Pa. Si Pa na ang studio diya na pita siyang panimalay. Ay, Chimuna, Binson. Good morning, good morning. Ang titi Binson diya. Alang by Lexter, by Joey, ni Syra. Syra, og ni Akila, og ni Harvey nga bagong natuli. sa itong mga kabataan diya, nga wak pa matuli. Patuli na mo kay bakasyon. O, igo pa na payo sa kabulan. Ay, igo pa ng maayo. So, patuli na, patuli. So, na mga sikat, ang tuli. Sa panahon na mo, mga nataw, huntag mga 80s, manta na tao. Tuli na mo sa una, katong pinakang. Katong suksukag, kutsilyo lang, tumoy si muang ote niya. Sakita, ginoon. Pagkauman, bugwakan pa yung katong odlots biyabas ba? Usapon niya, ibugwak mo to'y mga herbal medicine ba? Butangag balok. After 3 days, kaligog dagat. Kanalaging basta bago kan tuloy, magkamatis yun. Sinaw kayo, sinaw. Ito'y mga tulik na mas ng panahon, mga pinakang, pero karon high-tech na maroon kay mga kabataan, di naman batiyog kasakit. Kailangan may anesthesia. Anesthesia niya, doktor. Medyo sosyal na girong panahon na po yung libreng tuli. So, karon maragawa na mahusang pinakang. Katong sa amo sa ora, kay paisugay man to. Bayrigi sa nag ituloy, murag adlok ba punta. Ang adlok mong patuloy, ay nalang mong patuloy. Mas maayo ko na ulay tuloy. Ganang Osborne man ang gibuhat sa Ginoo. Okay, ito oras. Alas 5 yung punto na ikot sa kabuntago na abot mo na tanig tuloy. Okay, nang tuloy. Importante. Biya po na kay wa kay tuloy na. Ito mga puti-puti. Magtigom gito siya. In short, ito mga bulas-bulas. Mayroon natin isulti po. Prangka ragod. Wala may problema ng bulas. Ika ng bulas, normal man na. Basta wala kay tuli. O, dapat magpatuli. Okay, das barangay Lutay Tiyasan. May buntag rin by Kokoy Guardario. Nga, daugan gapon. Bay ko, ingon si Bay Persinit Bay. O magdaro kuno ka bay. Kay uluhaon kuno kay kabay. Ingon si Bay Persinit niya. Pagtangkil kuno bidbiron bay. Butang ay gatas. Dua kakutsara. Para dili kuno kaohon bay. Matay Bay Persinit pa. Imnon magko bidbiron si Bay Kukon. Bidbiron, God. Okay, ito na sa alas 5 na yun sa kabuntag. Abot mong tagbidbiro, no? Bay, koy, mo inang panay kagbidbiron, bay? Matay ni Bay President yun, imbis wala ta kabalo, nakabalo noon ta. May patangkil pa yung kuno sa hawak. Okay, standby, standby. Sa ipatang panayin sa nan, maminaw na kitag mga awit. I play a song entitled Bod Bod Og Bingka. O request din si Levi Kokoy Guardario kay Og Levi Kokoy pa kagapong kung adlaw na kakaon siya bingka. O request na lang kung siya Bod Bod Og Bingka kay iya ko ng parisot.

0: ito may adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
1: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y pamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibiyo man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
0: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
1: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
0: Testingan na
1: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas na dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
0: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede gid morning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
11: White Nights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michelle Shana Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi.

0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
2: Hardmax.
1: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag hard mama. Extreme na.
1: Vitron. Subok na.
3: Ang magamit sa Vitron ko yan, kung gagaw si Dono, tumuntay ang anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. And may tayong palitan namin yung Vitron, okay? Nakukuno kayo naging katapang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos gamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang kuya, nakataro nga siya paklay kay Gatiang-kiang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved.
5: Ako si Yun siya ni Kulog. Gamit ko sa nang haplas, sa nang kape o... Nakagamit ko sa UAID na non-toxin. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag sa nunay mong gumakasakit-sakit. Ano yung kalawasan kay 72 years na bila ko niya. Mau ginintay na ako ang nans. Daghan tayong salamat sa nans na mau'y nakapo.

0: welcome back sa atong programang pakurat sa kabuntagon kauban Japon na yung gala sa kangidad pa. Og na mo'y otang pa. Og mo palit. Bye. Ngan ana rin kasimple ang atong kinaboy og natay kwarta mo palit og way kwarta mangutang ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa ali ngagngan. Basta lang agag nisgutan, ganis man ang ustay, makatawa, ginayon, sipa, kag katawa. Piti, kag katawa, ganis man ang ustay. Sipa, gyon. Okay, taras, 28 minuto, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Abilite na pipista na sa Barangay Santa Cruz, nga nagsaulog silang kapistahan, kagapong adlawa. Sa mga kapista din na napita, muna yun nga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Daghan na gano'ng mga hangover. Siyempre, labi nag-istagod na mag-inom-inom or tagay-tagay. Kaya kay maglami, kaoban ng barkada, kaoban ng mga higala. So, masobraan yung inom, in short, maluya yung ka, mga hangover. Siguro, okay na na, balag mga hangover. Talag sa rabita ay nagsigiha para dilik maguba ang atay. Your liver is can't run, so you need to drink alcoholic a little. Okay, taras, may dinibig minuto sa mga makalabay ang alas 5 sa kabuntago. Sa itong malulog lula niya na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ibta-ibta na ang mga eleptonon. Hinay-hinay nagkamang paingon sa kusina. Itak ang natumadag ko ng kaldero na itay. Butayag tubig inita aron makainom og kape si Dudong og Sinday. Kanang kape the best gina. Mawag na itong pangitaon. Inigmata na ito sa sayo sa kabuntago. Kope, it's our happiness. malipay, biya ka. Makainom kag kape, murag malipay, biya ka. Bisag bubo ra kay God. Or gamay ra nga kayo nga butang pero malipay ka murag mawagtang bay imong problema. So ay wag pangambisyon nga malipay mo ato dinag ko bisag di maabot. Sa ginagmay lang gud importante nga ma-appreciate niyo og malipayon ninyong gidawat. Malipayon ninyong gidawat ang kapilihan. Asay mapildi usay pud muda og unay giyon nga hinay-hinay ra. Okay, ratas tong kapalanan ka ng buntag. Paminaw pamati kay aton ang ihatag ura-uranda.
2: Dahon sa tanglat, tambal sa high blood.
0: Sagi panganak sa bulan, sa Marso 21 ang ton Abril si DB Aris. Makadawat og makapakugang nga balita. Lucky number, so color for the day. 6, 3, 8, og yellow. Abril 20 ang Tudmayo 20, Taurus, na ay musukod sa imong pasinsya. Swerteng numero, ono, noibi, siti, og, baile. Mayo 21 ang Tudmayo 20, ono, Gemini, badani ka sa bagong higala. Swerteng numero, 2, 8, 4, og, baile. Onyo 22, Santo Dulio 22, Cancer, malipay ka sa sorpresa. Swerteng numero 1, 2, 7, Ogre. Onyo 23, Santo Agosto 22, Leo. Mangko ni mo ang imong gusto. Swerteng numero 5, Ono, City, Ogre. Agosto 23 hangtod September 23, Virgo. Likay ang nalian nga desisyon. Swerteng numero og color 3, 6, 8 og puti. Gato ang atong kaptungas tong kapalaran karong buntaga. Sa mga wala kabalo. Nakabalo na mo. Ang katunga at ang atangi lang ninyo onyang taod-taod.
3: Hey.
0: kadang mong kapalaran diaton kanato sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa Astasan ang pinakabag-ong mangustin product nga gipakusgan kaubad. Ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santuin pretty, 5 times beta carotene, tasog vitamin C. Pure energy, dili sa'yo makagasto para makangkon og bayong panglawas, tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan, apalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tiyasa, nabilabolo sa mga tong Astasan Herbal Capsule dias sa Panimalay ni Sir Boyax Labyog Caridad. Sir Boyax, good morning, Sir Yax! Kumusta tong kabuntagon dia, sir? Atong higala nga usa ka magtutudlo dia sa Barangay Bago National High School. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta na mga teachers sa Barangay Bago National High School?
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Medyo relax ang atong mga teachers ron. Kay vacation. Relax sa pagtudlo pero ang pagtrabaho sa mga unsa nang ipagtrabaho padayon ra. Okay ra kay padayon ra pag sweldo. Dayon ramang swildo ni Sir Boyax. Sa ganahan nga mugwapa, bubuti, mami, isang panit, gamit na gayon sabon, beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayon, sabon, beauty soap, pang pagwapa nga diliisog sa panit. Maka paputi, makahomo kung makahamis sa panit. Adon ay avocado oil nga nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen, ang monotrends. Nga maoy, paputi, ang mapamis, si bungkutis, naturally. Ayon, sabon, beauty soap, mapalit si masuking butika, dool sa inyong lugar. Okay, Toras, sa alas 5:34 na gid sa kabuntagon. Pagkadali araman sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Eh! Pinakapunggan masikat. Pinakapunggan ang atong kalibutan. Nga hapit na muulan. O medyo managumo na ba yung atong kalibutan? O marag naan na giniulan, hapit na giyon. Nitalig ka lang, nitaligsik na ba yung ginagmay? Og mo dinag ko na yung taligsik. Ah, din na sa taligsik. Muna yun nga. Para na siya ulan. Na yun ulan. Ulan. medyo ang atong mga tanom. Sama sa mga tubo, lube. Uguban pa. Nagkinang lang nagislag ulan. Ulan, gikan sa kalangitan. Lisod pong ulan, gikan sa kasagbutan. Okay, Toras, 35 minutos. Sobrang makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa dipata pa rin sa nan, standby sa ta. Minaw na puntag ang kabuhayan. Showcase.
3: Okay, si Rodrigo yung tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Mudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
4: DTX 500, mabalisa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawa.

0: TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa Victory Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: Victory Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Digital Balagusta.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang kung saan tayo sa Ultex 500.
4: So, unsa may field day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit. Yan, mura yung muminor ba o makatumar. Kita sa estate ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at tumar ani?
4: So, wala pa na siya niinom anak. Unsa diyang gibati ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
4: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May pising. D3 Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug Lay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: gyud. Sugod ho.
0: So, ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una dahil na
1: ikat 180, 200.
0: Muna yung blood pressure ni mo.
1: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood?
0: Karon, wala na kailahigin.
1: Wala, Jun.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, firmamente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
1: Wala pa yung tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan ay?
1: Matoo.
0: Barangay.
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
1: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. Sadaka salamat mga idol.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
5: Mga pena ta!
6: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukhtas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
5: Mga pena ta!
7: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Leroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon Chrome Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o ka-plus. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Aniya na mga bay, ang programa nga magadulog dugang lingaw kabibo ning sayo sa kapuntagon, pamukaw mano pamulabog, di ka magmahay maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog?
3: Sabi ko, Lindol, stop!
4: Stop!
2: Atchulon! Aniya na ang pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang pakurat sa kabuntagon, kaubad gyapon ninyo igala sa kanginad. Inilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat yun na. Okay, tara 50 minutos, suman pagkalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa mga mailigong dagswertres. Tanawa, tutukin na inyong tiket kay base nugusan mo sa mga mandadaog. Sa atong resulta, kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 990 og sa alas 5 sa hapon, 759 og sa alas 9 kagabi, 750 Maog gadto atong swertres, result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Sa mga wala ka daw kayo magkatagap, taya-taya lang gyapon, basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa. Uota na, itayag hurot, kay budaog kwarta linibo. Kadtong maong swertris, gatod ka na to sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangitaw, girbal nga baratong epektibo na, ano na sa itong masuking butika. Ang nabantog og mas kipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, dili ka maya napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatuman. Ayaw hulata nga imong lawas mabigay panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus. Suson ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Apalit siyang masuking butika do all sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idrana alang sa kasayuran na kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabukong tuhod, malutanog ang pagbatunog arthritis. Trayo maguban pa tungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay, tatay, pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C. Ang Alkasi di alkaline vitamin C. Mupatin aw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis, pagid ka. Mapalit sa inyong masuking butika doon sa inyong lugar. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Takatilaw ka na ba sa lamian? Numot ng herbal pa dyan nga coffee. Anya na, gipailailang pinakabago nga herbal coffee, Dragon Pot. Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa doon ay high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, delikatulog, tilawin din sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Pot Herbal Coffee, doon ay lucy. Sa mga herbal ingredients, kininga kapi. Tambal kinit, Dragon Pot Herbal Coffee, lamian. Palit yung masuking butika doon sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika doon sa inyong lugar. Mayang buntag dero ni Ma'am Mel Galios, usas mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tama sikat kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og mo bangon na, paingon sa kusida. Okay, padayon ta sa atong kapalaran karong buntaga. Pamina pabati kay ato nang yata gora orada. Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra. Mulutaw ang bag-ong opportunity. Swerteng numero og color. 5, 9, 2 og baby blue. October 24 hangtod November 22 Scorpio. Mainito ng imong ulo karon. Swerteng numero og color. 2, 7, 1 og red. November 23 hangtod December 21 Sagittarius. Dunay kalit nga lakaw, swerteng numero og color 73, 6 og yellow. December 22 hangtod enero 19 Capricorn, makadiskubre ka og sikreto, swerteng numero og color. Tres, cuatro, seis, og orange. Enero 20 ang tuwing Pebrero 18 Aquarius. Ma-inspire ka sa usa ka tawo, swerteng numero o color 582 og faith. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, maayo ang dagan sa imong plano, swerteng numero o color 294 og red. Huwag kantong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo na kabalo na gid mo, sa mga nakabalo daan na kabalo na gid mo og sabot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kantong mong kapalaran. Yatod ka na to sa Amigos Herbal Capsule. Ang Amigos Herbal Capsule, adunay vitamin C o mutambalo sab sa mga nagkalinlain nga masakit. Ang atong Amigos Herbal Capsule available na sa atong masuking butika dool sa inyong lugar. Dias Barangay or dias sa South Cebu, available atong Amigos Herbal Capsule dias sa Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy. Dias Badjan Butika, Santo Niño, Legrejan Chan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Enatilan, Mecure Pharmacy, MPG Drugstore, Wave Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Dias Dalagi, Trade Pharmacy, Edge and Dates Pharmacy. Palabuyok, Sintun Pharmacy. Ronda, Bilkura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Barga. Dias Dumanog, Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Barga. Mantalongon, Butika Barga. Dias Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Jack, Reshare Pharmacy. Aog Dias sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy. Wagida ang mapharmacy ang available ang atong Amigos Herbal Capsule dinha dapita. Og dinhi sa Negros Oriental available ang atong Amigos Herbal Capsule sa mga butika dool sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasan available sa bang atong Amigos Herbal Capsule diha sa Ix Pharmacy, Tayasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Doon na Amigos Herbal Capsule o gaduna o say Amigos Coffee. Mas maya ang inyong induganon o palit. Inom mong kape nga Amigos, inom po mong capsule nga Amigos. The best of good benefits kini para sa atong kaugmaon. Okay, ito na 57 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadali araman sa oras. Naigiyon, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Naigiyon, dalirang yun. Daliratang sama dalira. Sama na klasya nga dali. Daliratang mapas mo. Mapas mo kita, basta dita mo kaon si saktong oras. Ang atong pamahaw, gabong paniudto. Ang atong paniudto, gamong paniapon. Ang atong paniapon, gabong pamahaw. Pas mo yun. Delay man kay, delayed man kay sa oras ang pagkaon. Wala man mo igo. Igo stunga. Okay, rata sana sayod baka mo. Ang kaayuhan or benepisyo sa luya. Kaning pagkaon og luya. Ang gonsay atong benefits nga makuha ani. Luya or ginger? Ama ba? Garlic? Ahos mabuntong garlic. Okay, ang luya mo'y usa ka matang sa panakot nga gigamit usab sa pagluto aron paghatag og lami sa mga pagkaon. Ang luya degaya sa ginger roll usa ka paito kemikal nga naghatag sa luya sa iyang halang. Ang ginger roll adunay anti-inflammatory, analgesic, anti-nausea, anti-cancer o immune boosting effect. Ang luya makatabang usab sa pagpahayahay sa kaunuran, pagpaayo sa panghilis o pagpagaan sa mga sintomas sa sipon o ubo. Magandang benefit sa luya ang sikat. Mga tambal nga. Kay ubo na kay sipon, kaon rag luya. Di ba siguradong maayo ka. Magadu ano na sayod ba kita sa benepisyo sa luya. Kanang mo umtag luya nindot biya, halang-halang nindot gig paminaw. Mas maayo na mag-om-omog loya kaysa mag-om-omog talong. Akarita sa itong balitang sports karong puntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat usab sa puso. Sixers, may palagpot sa Celtics. Si Joel Embiid may aros og 34 puntos og 12 ka rebounds sa diyang gipakaging sa Philadelphia 76ers ang Boston Celtics sa score nga 109 usa ka gatos sa tinagakay nga game 7 aron pag-angkon og luna sa NBA Eastern Conference semifinals kagapong adlaw didto sa TD Garden sa Boston, Massachusetts. Nang huyaw o nang hugyaw sab si Tyrese Maxey nga mibobog jis sa iyang 30 puntos sa katapusang quarter alang sa Sixers nga badasigon. Mibangon human maalkansi og 3-0 sa seri aron pagbakasyon. Pabakasyonon ang Celtics. Ang Sixers magigsangka sunod batok sa New York Knicks sa SCMS. Magganda itong balitang sports karong buntaga. Onegyon ka 3-1 labaw ang standing ang Celtics matay na pildi pa. 3-1 na himo pang 4-3. Oh, sa tulo kadua wagi nakuha ang Celtics. Onegyon dako yung dimal. Dakong dimalas. Onegyon di man masiguro kay lingin bi ang bola. Onegyon see you next season Boston Celtics. Okay, ganito mong balitang sports. Gato sa Shibay Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din ang tambal. Salayan na turang ang pamagi. Pagkumasay, gamit ang Shibay Sinchal Oil. Ang Shibay Sinchal Oil, limo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay, lip extract, ang maumasagula. Doon ay anti-fungal, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, topical antibiotic, tungod ka doon na kanilorek acid nga makita sa bisya plus ng kinis apektado nga parte sa imong lawas, subadan o masay. Shiva Essential Oil, ang nga plus nga humot o gipiktibo. Shiva Essential Oil, o palit si masuking butikad, all sa inyong lugar. Dini sa lungsod sa Tayasan, available lang itong Shiva Essential Oil diya sa Curie Pharmacy. O diya sa Malabuyok, Cebu, available lang itong Shiva Essential Oil diya sa Bit Sari-Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diyas barangay Bago Tayasa na bilabolo sa mga tong Shiva Essential Oil diyas sa Panimalay ni Sir Boyak Slabiog Caridad. Okay, masikat na pupos na ginatong tulumanon pakurat sa kabuntagon sa tanan-tanan natong makigalaan ron nga naminaw sa Star Radio. Maayong buntag kadatong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mabangon og mabuntag.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Matulog og magabi eh. Amora magiging itong papel. Dinis kalibutan, matulog tag magabi eh, mamatag mabuntag. Mo trabaho maadlaw. Unay yon mo trabaho nga giduka or gigutom muli nga gikapoy. Siyempre gikan mas trabaho kapoy yon juga. Unay yon nga your body is tired, especially your work is very difficult. Labi na gilisod kayong trabaho, kapoy yung lawas. Balag kapoy yung lawas! Importante, gahi ra ang armas. Okay, starantan na itong makikilaro nga namin sa Star Radio. May buntag ka ninyong tandaan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: May buntag din ni Kapitan Ayan Tirado, Dinis Barangay Kabulutan. Kap, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ogidotski day dotske or gardener, you know, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og sa mga tindira, tindira ni Kapitan siyang tusinuhan, ilang Madam Jima Cabrera Rodias, ilang Madam Kaplan, ilang Mick Booking Kito, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og ni Bay Sunog dia, Orinante Rodias, nga kanunay po rin naminaw sa Star Radio.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ah, main buntag dia by nog. Ah, kini by sunog kusgan po ni. Botod-botod na. Botod-botod dantian. Ah, sa tama kila na sa sitio prinsa. Ah, sa Madam Chusi grapa dia. Good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Ang lady Jibarek. Ah, good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Di Jibarek ron, nagmata naman ron, nangapi naman ron sa Mtanga number 4. Ano, may uban nga mga api nga mag number 4. Napo yung uban mga api nga mag number 6. Ah, kanang number, muna giyon kanang number, gamit yung kay nato na. Kay gulay number na, saon na lang. Saon yung pag-iap si mong kwarta nga linibo, gulay na numero.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ginan siya abot sa liog. Okay, naging tayong oras. Wala na ba'y nalimtan? Tayog mga Darna.
2: Darna!
1: Oh, tingog yun si Darna ito. Okay, sa ngalan sa atong station, manager Mr. Ayan Hanelatog sa itong kabanan sa buwat. Mandos 28, bayro ni Bay Librado, nga mandos ug madlaw, mandos po og maggabi.
3: Lamia, oy, ihandos pa. Sige no.
1: Og sa atong kabanan nga reporter, handos 38, Sir Boyax, labiog ka nila. Ako nalaming na itong alagaran ng labawang makagawang sa mas pag-alagad, kaya dinig ka na ito. Og manapod po, magduog-duog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station only, right turn of favorite radio station, Star Radio, basta naka-star. Sikat na sikat, gita, bye-bye, and God bless everybody.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music, wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Las 6, 9.
8: O siyempre, alang sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
9: Ako na si Divine Faith Tirondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasama sa CerviCare o sa Nams Padak.
10: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Wala pa ko nakagamit o CerviCare. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Mato, nag-try ko palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
11: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosikihoy. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya. Dayon, ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na kumaga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat ko dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare sa kujog gikatabang sa akong kinabuhi.
8: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas ug labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
12: Hi, ang akong ngalan, Dermeto Biobawag Palaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project ng Iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod pa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
13: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Mansanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion, pag moilom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
14: Ako si Lario Comoso, bicycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa Baga o sa tining akong kalawasan nga. Why ka na mo?

0: tulog sa 8 ka bulan, talo'y sa Ginoo, aduna yan, sa kamigo na kung ani. Bakit sa kuha nga ninyo nga. Tuwain ni, kay para basin makarikuger ka, ani nga, para ganahan ka mukha, or tuwa sa magdugay, yun, gato nga panahon, dagang salamat sa landscaping nga, nakarecover at itong panahona gawin sa Ginoo hangtod karon balik na tubog drive.
1: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
2: Ako din si Elisar Losbog sa Malabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
3: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na nagikan ni manguha o nang pangwarta na manguha ni Jumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
1: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. Lasais, 15. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
7: Love you sa maayong panglawas.
8: Love you sa maayong panglawas.
7: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.
8: Love you sa maayong panglawas.
7: Love you sa maayong panglawas.
8: Umani

may atong isgutan kaysa magmaritis tani. Kumusta nga to mga kaigsuunan karon? Unsa man yung gipangbuhat karon? Uban na kami, uban ni kami. Uban ni ko

kataas sa presyo. Gumikan sa kataas sa presyo sa mga palito ng mga higala, ipang high blood. Kailang mag-relax na kita mga higala, no? Okay? Di na kita magpadalas nung ibati ba? Kung magpadalatas nung ibati mga higala, no! Kain na dyan, mamintana dahil. Nung nagkaroon mga higala,

0: unsa man. Ang uban mga igala, di na ko nung magpa-BP, aron nga di may bawang high blood siya. Di kito, may bawang mga igala, nga high blood na ka mga igala, kaya di man ka magpa-BP. Hibala, mahibalo lang kang high blood ka, mga igala, kung inigmata ni mo, patay na ka.
1: Mayong adlaw sa tanan, ako di ay si Ruel Austria, users no, sa Astasan. Then sa wala pa ko nag-tick, no, ako ang putong lan, paos kayo. Sige, marag, na, sige bra-bra. Pero after nga may use ko, no, mga more than 2 weeks ko rin ako itong gamit-gamit, dito may action ng kalma, no, hindi natapod akong pagkatulog, hindi na ako magsigigagok. So, daghang salamat yun, no, sa Astasan. So, akong yawhag ang tanan, nga nakadungog, mga amigo na ko, mga listeners, no, avid listeners sa tuang station, na magamit kita ni Astasan kay dako kasiyag tabang para sa tuang kanang kalusugan na to, health na to. Daghang salamat.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay mga igala, balik na sa itong papanaguban, no? Kumusta itong mga ka-Astasan mga igala, no? Ingon bitaw sila mga igala, usa ko na sikrito aron nga magpabiya, mubatanon na kuno ka mga igala, no? Di kuno ka mugulang mga igala, usa ko na sikrito aron di ka mugulang mga igala. Matod-patod nila, sige na kuno ka og lechon mga igala, aron di ka mugulang. Di nga nga magkamugulang, mamatay.

batasan, mga higala. Oo, mo ko rin pinakakusgan o pinakabago karon, mga higala, nga produkto nga food supplement, mga higala, ano, herbal, mga higala, na makahatag na itong mayong kayuhan, ilabi na, mga higala, mutabang ni aron nga mabalik ang normal sa tuwang blood pressure, mga higala. Now, inig pa pipi na ito, mga higala, no? Ito na nang ihatag sa itong mga kaigsoonan. Unsa mo kuning sistolik o diastolik, mga higala. Mauki niyang duha ka numero nga tanahon aron nga masukod ang blood pressure sa katawo, mga higala. Kung mingon kang stolik pressure, mga higala, mao ka ng numero nga nasa itaas. No, kung magpabipi ka, mga higala, ka ng numero nga nasa itaas, mga higala, mao na siya gitawag na itong sistolik. Mauki niyang ikusgon or pressure sa daloy sa dugo. Diya sa kaugatan, samtang magpitik ang atong kasing-kasing, mga higala. O niya din sa ubos, mga higala, ang gitawag na ito ng diastolic pressure. Mawakin ang numero nga makita na ito diya sa ubos. Matod pa sa in-English, mga higala, is the pressure in your arteries when your heart rests between

madadlong aping sa kalibutan, mga higala. Mo nang importante yun. Importante yun nga mutumarta o produkto nga astasan, mga higala. Kaya kini produktong astasan.

150 minutes. Minutes of moderate to intensity aerobic activity. Sama na lang sa walking, bisan sa usa ka semana, kas alam. 150 minutes mga higala sa usa ka semana, bisan kas alam. Okay na kaya na siya mga higala.

kaya kinaingon nga mahalaging bugas mga higala o kining food supplement. Pero ang long neck mga higala o beer pa kabaratuhan. Ay kalima mga higala, dili manabako o katungkuso ko mga manabako diya. Control control mo, mas maayo. Mas maayo.

Ikaw nom, i-manage ang stress. Kining stress, mga higala, pirti kayo ning makapa. Makapadibilop o high blood pressure, mga higala. Manong ningro ito magpa-stress-stress diya. Ikapito, monitora ang BP kanunay. Amo na kong gingon

Kaya kining astasan, mo ni mutabang na to, nga mo lower ang atong blood pressure, mga higala. O niya, tumar og food supplement, ilapin na, mga higala, ang astasan.

0: na lang diha o gastasan.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Sabon, beauty soap, Mi Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na mi maimun, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
1: IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
0: Balik na mga ikalas na paparang ubay. Mga kastasan, kumusta ka mo diyan, no? Inyong nadunggan kaganiha mga ikala. Ito ang

kasulay, mga igala. Sulay ninyo. Kani-kani yung katong wala pa kasulay, panulay naman. Bita, ano? Layin na po nang mingon tang wala pa kasulay, panulay naman. Katong wala pa kasulay, mga igala. Mas maayo inyong yung tilawan, mga igala. Inyong yung sulayan. Ngayon, sa man ninyo pag-ingon nga ang usa ka produkto epektibo, mga igala, kung kamo mismo dili mo musulay, mga igala. Sulay lang ninyo, mga igala.

ato ang panglawas mga higala. May nalang ni maghisgot ang mga higala o ikaayos tong panglawas mga higala sa maghisgot ang masipang libak ano mga tao. Oo, oh, mga nalindot isgutan mga higala. Kini ato ang mga panglawas mga higala. Kaya muna puhunan na ito mga higala. Kaysa masigit ang isgut yan mga higala sa ito panglawas.

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman na pinati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan palit ng pagkarga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na tumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapaginhawa sa mga may mga masasakit na likod, masin sa binti, braso, sa bandaleg at sa ating mga balikan. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at yak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasa isbas, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagra. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat na lamok, ipis, sulot at kung ano ang pamahating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinikla upang ito ay kanais-nais din pamuhin. Dahil sa kanyang mahalin mong yak na mango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay tumaan sa pagsusubo ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
7: May adlaw tungtong may dapat karon ang usa sa mga user sa Astasan. May adlaw no? Pailang pangalan?
8: Oh, may pangalan. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa Barangay Sabago. Na ako yung ipamulok sa Palawan. Sabit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatuman ko yung Astasan. Bilang testing lang to. Kita na ko nga, may alibi man. So, magkakaw lang ko po. Magka-drive sa motor. So, kapin sa bulan at ako ang paggamit sa Astasan.
7: So, siya awag mo sa bayan, no?
8: Ako yung awag na to sa nakadungog o mga kauban na nakailan ako. Bisan pangulang kaila. Testing na ganyan kunong sa inyong gimulok. Kumbado ng kumbado yun na makatabang sa lawas na doon na higimulok, doon na higipamadihan. So, kaloy sa Diyos sa akong kayong tangaroon. Siyempre, kasuloy-suloy na ko. So, ako magpasalamat ko sa Astasan na bilang naadili sa Barangay Sabago. So, wala pa yung kurta ng utang niyo ko. Maugin na tinood. So, nagang kayong salamat.
7: Kailang salamat kayo sa mga pagkulat.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come visit Utel's Travelers Inn, your cozy home away from home on your travel for

0: refreshing cafe favorites. Perfect for travelers, artistas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee. Relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Utah's Travelers Inn. Visit us at Utah's Travelers Inn. Luta de Yasa Negros Oriental. For room reservations, updates, and drinks, please visit our Facebook page, Utah's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Here at Utah's Travelers Inn at Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Aminonda ang testimonya sa Wonder Animal Fighter.
3: Pagdami sa Animal Fighter, kinakanay man ko, mayroong anak sa akin anay. At ito, sunod, eh, kuya siya vaccine. Kaya pa, hindi rin dayon sa ukilinga, hindi ka buo kuyang anak.
2: Animal Fighter, ito gagamit ako.
3: Yes, sir.
2: Animal Fighter, salamat, kasi. Hindi nga ako ba siya, gagamit ako.
3: Ako din gawag ang kanan na namina pa ron. Wala pa nagagamit sa Animal Fighter. Kung sila'y na mo, hindi mo magmahay. Kaya ka na, sa dapat yan, sa inimitasiman sa atong mga kahayupan.
2: Wonder Animal Fighter, mabay sa mga agrimen supply. Home Star SB Life Gun Marketing Incorporated. Ponsas, inyong kasapagsak ng mga lugar.
0: Sumay kayong sa subuhan.

0: Ani anak ang Aqua Touch Army Drinking Water. Nakasiguro ka, relieve yung luwas ang tubig na inungin. Tumunod kay Aqua Touch Army Drinking Water. Iproseso sa taas ang kalidad. Aqua Touch Army Drinking Water. Panaanin mo tang sa National Highway. Barangay Tamaw, Taglasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Narito na ang Envimore the Bio Nutrition Formula. Yes, Envimore the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng Envimore the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng Envimore the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang Envimore the Bio Nutrition Formula. Envimore the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Kailangan mas man anatawan ng lukunan sa atong kinikambingan. Kaupan ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa likod ng immune system. Pwede magigabi, pwede pasagdalan lang natin ang Dragon Fruit Gold capsule.

0: investments ID. Maayong patulog o digestive function sa tambag ko. Nang mag-antos man na pwede, hindi mo isuwa yan. Dragon Fruit Gold Capsule. Ang advice ay antos mo makahasol. Dragon Fruit Gold, 12-in-1 capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
1: Tonel Brand, na kinalan ba mo? Kung scroll uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o kapan pa. Halian na, ang Tonel Brand. Ang Tonel Brand, likon o komportable na isuot. Ang Tonel Brand, mapalit sa ENC Mart, na nakalimutan sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayongon, Negros Oriental. Ipanagiyaw yung mala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Tonel Brand.
2: Okay, ibigay na lang, tagapos po mong kapunan. Salamat sa sinuksyon ni Palin, ng Palit Pugan, so si Chong. Hindi lang ng kupi at ipa ang pebiker ng kapsol kay Mayo ang pamilang nakot akong lawat kaya ang iba't ibang nakot sa una ka ng mag-dose bed dito po. Kasi sila kumabalik-balik sa doktor at pagbalik ang mag-inang po sa doktor ni Mama Palin na siya dito ang

0: posibilidad makalayot sa barangay Bagbo taya sa Negros Oriental. Doon na po ibati nga dili makatulog gitawag na og anxiety. Pagkalumog na po aning amigos coffee akong gisulayan. Og tuod man sa pila na ko kadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa amigos coffee. Katong wala pa makasulay-sulay na ninyo kaya po tested na po kayo. Daghang salamat.
1: Like katuta, 72 years old. Na pa na ko lawat na nawa pa na ko na kana. Pa na tong high blood sa diabetes. Pa na ko blood sa kadtorme. Ang kana wa pa suway gid naman na pagsuway sa makay. Mausab ra ninyo lawat sa lakma. Dili makapuyon.
2: Not a special Nova Shoe, not a town, because I'm really bad at Adam's Flower Shop. Adam's Flower Shop, fresh beautiful flowers, made with love, and affordable for everyone. Only fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonggo Street, Tulasyon na Yungun, Negros Oriental, same with Ivy Daun, Abadlan Sabans 1, all our tax 0966-348-9336. Adam's Flower Shop, Adam's Flower Shop.
3: It's Flower Shop, fresh flowers for all occasions, hey, I'm gonna look, nothing is
0: Castillo, isa ka builders dali sa Arubing Market. Doon na po nagagamit sa DTX coffee. Kaya na nabiyano po ilaw, hindi kita ka nakatanggisan sa kuwanan. Pagtapos na nabiyano po sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ang kay Dr. Meloy sa niyang na-premiuso mo. Kaya kunit ko siya ay pa-dihaw sa DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix.
4: Oh, si Pinera Gordo, akong edad, 65 años. Doon ako'y bukol sa akong Rio. Maraming dako tungon sa akong itong marka. GTX 500 o GTX Mayo. Ang mga pag-imintin. Kay kamera makikita ang drive ko. Malisayas lang kinadlaw. Basta na rin may nun ako. Mungin ako kung maroon sa ako ang bukol sa Rio. Katungupan, nga pinagin pati sa bawas. Mungin ang kasumpad sa iyong mga problema. Kamay na kayong mas tungon sa sablaw. Tingin na sa GTX Mayo o GTX 500.
2: GTX 500 o malisang butika. GTX Mayo, magbibili sa butika.
5: Sa Mighty C, si Mana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
6: Mighty C. Ang alkaline. Yung vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. DGX 500.
7: Ako si Alex. Nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Si Mana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DGX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, las 6:59.
12: Og siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
13: Ako din si Divine Faith di Rondo, Sonoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapak ko nag-

0: pagkaon. Masiras sa kita akong pusun baway. Klaro bitang akong dugo. Pag tumar na ako anak, eh, larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Servicare o sa Nurse Padak.
1: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit o Servicare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom, dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
2: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tatsuya, Sikihor. Nisulay ko pag tumara sa Servicare, mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Sorry sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi maga mata-mata bitaw. Pasalamat sa dako. Okay. Nakadungog ko sa radyo aning Servicare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Servicare herbal food supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
4: Ay, ang akong ngalan, Birne Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
5: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag muilong ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
6: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa Baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Ginoo, ano na yan, takamigo na kong nga. Ba't yan sa kuha nga ninyong nga? Tuwain ni, kay para bakit makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay nyo, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa dinuhandog karon balik na pubog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tud karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
7: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
8: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni mangua o nang pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyong moy po yung lawas. Ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Noon sa maning atong panahon karon, dili naon masabtan ning atong klima ro?
10: Yung sakit dira, Brad. Yung nagbagulbul man ka.
9: Makalagot mong Brad. Dili niya tang kasabot aning klima na ato ron.
10: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
9: Ha? Unsa man na?
10: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. kini gumikan sa akong sublang nga pag-abuso sa akong kalikupan, sama sa sigig pagputol ug kahoy sa akong kabukturan ug kalasangan.
9: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani?
10: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang akong kalibutan.
9: Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom na kita og mga kahoy.
10: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
11: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
12: Uy, do! Karusa makanabot to! Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
13: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamri ani Ron.
12: Wala na doon kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
13: Uy, manong undang mga? Ano ka? Sinakaw?
12: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan ato ang atong nasod aron nga magmuuswagon og dili peligro po yan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System. Caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:07.
5: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
6: handos balita
5: handos balita
6: handos sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban matag karon og unya
5: og karon ania kining tighando sa atong mga balita Ronnie Librado
6: handos balita
5: handos balita
6: handos balita
5: handos balita.

0: Sagi kasugata nga usa ka pick up nga sakyanan.
1: Andos balita headlines.
0: Dole nihatag og 9.7 milyones ka pisos nga livelihood o cash aid sa mga mag-uma og trabahante sa Negros Occidental.
1: Andos balita headlines. Headlines.
0: Bukabat sa 7,300 ka personal gideploy para sa seguridad sa ASEAN Summit 2026 sa Cebu.
1: Andos balita headlines.
0: LGUs misalig sa casual labor sa frontline services base sa CECTA.
1: Andos balita headlines.
0: SEO nidaig sa pagkadakop ni Sunsa, kampanya batok fake news gi paligon.
1: Andos balita headlines.
0: Sento sa iskaboto alang sa impeachment ni BP Sara Duterte, dililisod makabot matod ni Tere Redon.
1: Andos balita headlines.
0: Congressman Paolo Duterte mapasidaan kon may pasidaan sa posible nga pagsusi sa salin sa mga kongresista.
1: Andos balita headlines.
0: Estados Unidos kikuha ang 5,000 kasundalo gikan sa Germany samtang taripa sa mga sakyanan posibleng makapaka-alkansi og bilyon-bilyon dolyares kon dolyares sa ekonomiya sa nasud sa Germany.
1: Andos balita headlines. Headlines.
0: Sa 58 anyos nga lalaki sa Uganda, adunay 12 ka asawa og 102 ka anak.
1: Andos balita headlines. Headlines.
0: Sa boxing, Mark Bisilis daw batok ni Diaz de Seven sa Japan.
1: Andos balita headlines.
0: Sara Jeronimo proud sa Bene.
1: Andos balita headlines. Headlines. Andos balita headlines. Headlines.
0: Maugad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Andos balita. Andos balita.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan